Zanmè yon dem di tek apò di se pan dan 13 mè yon. Yon pou pase swa kon sa. Apè mwen di nou pan dan 13 mè, se nan studio pa mwen. Studio sensasyon, sensasyon kompa. 24 mè ton non-stop music. Dan sa lè sou Google Play Store, yon download app la. Gratis si chéri.